ban said ya baya me fia ba ifo ye nkumye ana meboa meboa na ever since ma de de meka moti ase se abosom wa hapa eti bimbon bimbo bimbono eno na awuramu ba abedura so dem na aso dem bimbono ekwen faso en saka no mumunim se akaso bi benya nyame bimbo a enye obi okwasori enye obi a onim bible kan enye obi a oyɛ sofo sa bambo kroya na bramo brenti ebie kwa ma nipa bi daadaa mo nipa bi daadaa mo sa bra tna oboni nim ye dia opɛ bra bɛje anontin oyɛ fakɔ sɛn wo dɛm abɛfo ntimi nkro so nya bɛfo na ɛyɛ o nyame na ɛyɛ o nti obɛkro so hallelujah somati asie aha nyame be cross wa be hawo sese kristo sumuno ni nyina ko jina bimbo so obia kwa sori se de be ya obenya bimbo eti yempa ebo ya desre ye bibia jina ewurade boame ewurade boame se ka se mo na ewurade asekra wonimu ye enti so bi hwehwe bimbo bimbo ni ni pa bi ansem bimbo aye atrenefo agyapade so otie ni onyankopon bimbo aye atrenefo agyapade enti so witi asase so na onye otreni ni ya mebe kyerɛ wade a odete ha a eno nti wunguye na asase so no onyankopon ahyehye niema bi wa ha eniema ohyehye ne wa ha ne se yewo onyankopon na doye ane yewo onyankopon bimbo tieni yo hallelujah yewo onyankopon na doye ane yewo bimbo ane yewo na yemuye eyem yensa na ade onyankopon di shaase ene wiase de tenaye ebre obo wiase nyina wiye no eye na doye enye ne bimbo na na doye no se usha enye ma nyame boye nyina nipa ewasa asisu no enye ma nyame boye nyina wanchiche manka se wo waye bone enti ne banchi ame urade mede baaye na enibi menemo okone wa mba wa wo de follow me sa wo beti ase ana sa wo sha onyankopon enframa oboye no woni pa twese kan kum ne nua kra na omane enframa home e mane tenase e wa jawati ase nyame asem power seye obia seya wade e so still e wiaba e bon subi boni bio ni paye no de nyankopa sisa to asase so no ene boyefo fa biye free obia onyo de boye ni so e fa bi free ensie nyame boye no onkasa wo waye boni nti minto nsio nguso eno no ye na doye na na doye no ewo homa emoa ewiramu moa ewiamu noma hallelujah epum ewiram emoa nyina sadia ne nyame de to homa abodie ne nyina se abodie ne nyina mfa bindi saw yo home inframa ni bi aduane ni di bi upia sa doye ne bebo ho ban mo akwa san ba eso enye bible

0: ahoɔden sa wɔ me mpaebɔ mu a sɛ mahoɔden sa ɔhoɔden a bi bɛsua w'asɛm sa
1: ɔdemfoɔ
0: yɛkura me wate awurade kura me wɔ wo nifam firi sɛ w'asɛm sɛ deɛ ɔde ne nsa kɔ so funtom dadeɛ mu na wɔtwa ne ne hwɛ n'akyi no ɔmfata wo kristo w'ahenni ɛnti awurade ɛna dɛ yɛ mpaebɔ nyina ne sɛ ɔma ma yɛwe kɔdurɔ honhom awurade ma yɛwe kɔdurɔ honhom na yɛtumi afata w'ahenni Oh, Jesus. Amen.

Mena maye madwin se metwe ne nkra ma awurade. Na mama awurade ne kora sem na pie. Esa se ye ntimi nkata so na ma mu ne nyina anyira ma ne nyeye. Nyanka nyamene ne oni ho. Eya den a obeyi ni pa ba ko ono so na dwene no. O dane na enyeye, efra sam na kora enyeye no abeka. Sa sam na awurade nam so ma wo na wotwe yi. Fakọ na fakọ bo bra. Amen. They say, you can't go to be uncountable. A fena, O Koshe, some passer, what you are saying, Panadia. A fe, and a yeshe. Amen. And you know, Jumadian, you know, we are, you know. A dear bet me a mawa sanwachi e yendipa. And yes, Satan. Who Satan? Amen. Nemo nipa chan wesiano. A mamma na for ne yeno. And a bet me a mawa sanwachi. Satan, dear, wundimuno, or no sin nemo. But nipa, ness of your home. What me jina kosia ye ye. A massa Christo ba. Wakobi. Amen. We are singing, I am said, Yamini Pabian would Janaka say, be the machinam and found call heaven. Ebiniho, Yan Kanequa Yan Kanequa Yakoke de Koye Crusade Mekasan and Mekansa, same way, womb. Sir, be the machi, medover call heaven. Ne kwasia da se ya na papa pani bi o say retired police officer no e ka owo surupa no okowura akuo bi mu obo india fo akuo no edin na owura mu akoduru ba bi esua wo mo yi na no mo kan sem bi wo mo no and come me a prophet in was saying come from a master womukuyo no eye okotik eye nibia okoto nibia and come from a master na was say according to omo principle no a o matrato one say master bi e obeba sase so nti Jesus omo from a master master bi e obeba sase so na obetimi aka say me do be call heaven say ni panikodi na chi Wamo obun samumpo. Satan kwani musasem weyo. Se ni pebia ubeshia no a oyem master. No timi bie da no kase medo be ko heaven. Sa authority no infrasa aseso kodinachi. Netie nensem na yo. Eti bra me kasana. Me can say, Mumma di mechi, medemako mas, medemako heaven, pet na ni yamu sino. Se, a semu way na me pet ye. To yon no to hony na no sis or bequa soria. Jesse or she shas sofwa, u bet me buena no a kasa wede no. To yon tin sa pet ana ujai, a somono no be od be di mechi. Amen. Wasi wamu shi seye muno. Sa wote se master bi. Aka se. Bedimechi na medobe ko heaven na. He is the correct way. Ese se kudine. Chefi se. Sa word na yenkana sa siso. Se. Nipani ni tumi. A yasuma na wente minka. Ese se wuka. Ndiyene mane sachira hei. Ose ne wo wo mu shise yemu se de maka sa asem we no no e wo mu shise yemu se sa master no tie ne nsem ne di na chi na obenya nkwa shene di o kana so ne nyina wase ma me kan e ko tv so akedefo anom wo ho wo mu ate sa asem yi the first Sunday GDN
omo mbeji di ehia na o kansa o se nyesa me nkwa sori ese me ntese obi timi ka na yesu bae no ensam obekae no esa asem na ne di kan se obi medi na chi na o de ne beko heaven se wutie ni nkyere kyere a obeko wutina ne nsemu a obeko wutinam ne wani ne nsem no so a obeyedan obeka ha Amen. Amen. O kana mse aha. Na chese sa asemu we no, si amfa mfiri sura mawa. Untime nyadai. Untime nka. Kami jina ha ka me bua mu nyina no me de mo kwa heaven. Me osi untime nka. Jede wasuma no. Pe ene timi ka sa asemu no. Eti nkyere kyere na wa bete no. Enkoto ntwene. Na enko yade a wo pe. Then kaseme ko prophet ko atin ho no makochiro medin me ya soroba enkohu wo ya soroba wo nyehwe wo ma omo ye hwe ne wo ma omo fasem no no omo ye omo di asem no so wo mo na urade hia wo nya house of wo soroba a wo nya de etene na oda so etisum wa dwuna duru sum na usua mama mu ne ye bone no wo di akyire ene de unka me ho kra nka ye ti kwa wo ko no ko tena ye Jean su ye won kwana aka no bo ho ban ye ntimi mo ye nkwana ho ban ye de toto fom sa won kwana aka no bo ho ban se me nkwana aka wei me amama mufo wo mne ye bone no me mfa enye biem nemum me de betene urade na ase na matie na sam na se na me ni ha enkwana ne sa metimi akotena ne nchan Ye ko mene mu titim. Enso sa ofa asem na mene mu titim. Hallelujah. Sa ofa asem na besa hwe wo so. Sanetie. Asem no be hwe wo so. Ude won se be kakra no. E firi na ko na wa ti asem de ho ato so no. Bo se ade a ye nyarewa bia ebubobobo nipa wo hunu biem. Ye woni pa bi wo ha na adwuma wo ye wo ne bere mu nyina wo de to nro bo se ni nyina tu betwa amen de so ni pa enro to firi wa kwa mu a unye ye wuto ye ye wa nye ye nyina ye nro Sadi adia chin, debi asena so tan radio hweni. So beti se ye boy drobi de wuro. Ushe sumo. Amen. Amen. Yesu Kristo moja no. Enti mon fasa mono. Na mon chum hufri ni ama memu phobia. Womo jine dru sumono. Womo ye na mon koyebi. Enkasa na asori we ye ni se. Enti mesumi koyebi. Enya sori sem enye nyame asem ene di nipa yedan ekọ heaven enya sori na di nipa ko heaven enti nyame asem na wachiro no wanfa asori ntime nye nkwa the church is there to ebesiem na yesu nyame asem keke Medina omaimu medini pa kwa heavy yo medini pa kwa heavy no mechidi fone eh meka kosi se mewu me se obi biara heaven o ka ho ontimi ntena se obeba de won ka ho so de obeba be wuram obesa akọ piano abompa se urade menka ho pa ma menka ho bi na matimi atena papa ina se akosi awieye homobọ na je menkwa emfa ne trasa Se nipa bi nyansem we ya ka bebre nyankwa. Emfa ne tra. Bebre na be wura sere mo wura mu an okọ won ka ho. Na hwanum na won be nyankwa. Bo wadwene mo pọ. Se wo. Sa semu ya wafai. Wini bebi aye dai. Ekobiem obenyankwa wate.

emumuyo sembi ewo ni fi na eyare ho sem wiki ya mebe kan bi the last week in so oba ayakwe no operation abafi na nikunu bisa ni se na what to say anope bia oba ye se wo hanododo twin tu timaya o wakunu na o Ukraine ayi ebre mu nsam ni binu no ye kwa Ukraine maami bia anase oba bia wanya mfie aduanan wotwe

0: wosemu nankrama yiso wo manya nam kabu kabu kabu kabu kabu kabu okunni kunni wie ye no an no ade no koma posifo se nya waye nie nanani kuno tete ne dodo aposifo bisa no no
1: FNF,
0: FNO. Yes, we'll be there when you. Enti, na di ababa ne se, ewo se, oyi no efriho. Enti me no kasei. Mami, ne ho akokai jamu. Na unu ukunu ene woho, unu oyiri ene woho. Na enyo man koyi na ba ko she ba ko nie ya enti ekowie kuma na enti se mami osi wo kunu se no ade ye wa de minim ne se ye fe bibi se separation kwatra ba bi kakra obusua ho ana wo ko na ba ma no so woni ba bi na modi asete onyo ma ana sawariye no na wompe bio wa kase wompe bio na wariye no obi ampa ni ba bi mfa na to the extent to say oji wukunu krafe ni samudie what the hell na apose for no bi sa maame ni say Anyembia Tisian Brana ni kunu no eye ni saa no wo try say wo be kunu ana wo try say wo di na wu wasi da bi ni kunu na anye saa na de na wo ye no e chen ye wudi na je se maame no onu no okra ye radia semo a waka to ho nam ni di for no so aka sensemo a ye beti ehu pa na ni papa dwene ho a onti ase kwanya ni pa first with dear wu these days no ba bia ade a won na nwene ho won susu baba se nya kukoduro pa ma nya kukoduro wasi mi kumi huka ni kumi ba wabla wanyini huu mienu wabla itese ayamshishi bia ntoneso machari story yon kakra niya elkosu uviasano eni anom umaya huye husu yi na yamfa kristo na ensemua eradina wini di fuwaso kano ebe faye

enye nampa na hwe na hwe di emra ma hwe makoa mose no nyina so mfiri ho nko nifa ana benkum na de wore kro nyina wadi yi eh ti no se ma mra ngumai mfiri wanu na dwene ho awia ne anajo na wahwe ayo se na wahwe ayo se de wachro no wo munjina tie no na enona wakwan beye jojo na enona ebesi uyi amen we eya radiasem we eya radiasem na no pay we ene ya seda enyina so a mini umi enu ye jina so na ya da christmas ene anope joshua chapter 1 verse 7 and 8 joshua chapter 1 verse 7 and 8 ose ma ho enye de ma ho enye de na anope